0: se obi wo ha na wo nsira e betumi akwa try
1: what did you cut out you are who so wa dance dey oh
2: hallelujah ana me so nipa bebe aba ha na ana se anche abo fra bi no tetrem secondary school oha na eba se onto nka tantu mu na onto wuram nto to wuram fi tetrem ho na muwa mu saa twa ma sinsia adiba ni krom efiri wa kwa na twene basa emfa bibia so sika bia se sa abo fra no bia no o ma se no yedina kwa dumfa akwohwe abo fra ya dumfa akoda ho ebre akọ be se mpana ni mpenum aso de da na da enti me ka je sister nse ozo me swa mayen fan nko odifo na kwen bia so onya me beje no wosi mi de manante abrem de mtimi se mi sika bia musi mi an nko ma me nche on ekọ afi ye ba ye no da me gusu bom pa ya enti odifo itia abo fra ni nsem o chen nsem no yare na ba kese sister nse manka bizi be yeye afa di ade tie ya abofra no prem ebe pim ne abofra ni konsu ku den den dia na nwoma sua ne nim die no eso papa papa de to so bie wo me na ba ko won so etware abofra so fe fe kama won ni abofra no ho fe power no manimu won so na hwe na nim onyama ohwe hwe abofra wonye mfie miensa debia kwa intwa yadina dia doctor akoni abasa

0: And now you are Judges chapter 20 verse 18 down. Abra omu bu se rade se wo kokon no na erade ma Judah di won ka. Any Judges chapter 1 verse 2 no say Judah be dimo kan o ma Judah ni kan wo san ni na wo call your din kunim die bai ene me no kasafa eni anu mu mami enu bi ho asem ho papa omu ye eni anu mu omu nya tamfo nenso awariye ba won tem ema omu be ya akrafo na na sabre no Jacob akoni wo fanchen akosom wakosom pa enye som ketwa na osumye na ketio osi edimanu ne yemfa man ana ohunu ne wo fa na eba baba ko na owo mama mienu
1: okay
0: na opanyi ni wo ho ana okuma wo ho enti ohunu okuma no se ne niji okuma no ho to na dwen se obepe okuma na ka ho enti one ni wo fa kasa no wo fa ka chen se se wo benya okuma na ware ne dia wọn ni kama ne ti ase o ehunu ni a wo ba ho wo be obeji eno si se wo pese wo nya okuma ne de a ajo ye adwuma enfie nso wo som enfie nso ka ho be ma wo hunu ni a wo pe na odo ewura no na odo ewura ni mu I'm in love odo chichire no wo som enfie nso wosumifienso se ne nsabe kania wope wosumiye wosumi se be meso na papa unim se nfienso na chi no nia e wose ne nsaka no still yan farmer no wosumawie no nia wose ne nsanka e ka no
1: yan
0: farmer papa sana brabo mo bia brabo aye woni pe bi ye adwuma se aboa wosuno na nsu na didie mu no didi se aboa tate ya oye adwuma sa abo osuno nenso didi sa abo atatia because adwuma wo ye nyina no ne

O baby o pa be ma wadini bi wiki no kwa ko si ni embo wa riasa no no dia. E tu be si de ma mshewa. E comfort. Afterwards, go there.

da anam dema wasu wa fidiye da ha hai shira wahane na ne chipo ni mkasa fidiye na utiye ene na utiye na fene jama ansu ogoro ogoro niye bako pe meno wa trefi sabi akusiana panu nsi

na debia me kase so obi your papa esimani how obi your papa enfo boni ntwe ni panika so obi your papa ni boni ntwe ni panika ni panika sa no ye me se enye wo di wa your papa no oye o boni oso ni sabo asun prade mko no chum enye he ni pebi o ni pebi e papa o da menem ano bi ko pija ni besi kuko so nu ye no wo che ni pa o pija ni besi soro no se onim nyansa se bi ko se bi yado o ka ni pa se ni pa na yabo a e bi ana ho chire o sa beru wo e che se ni pa na ka se ni pa ni ke bi ka uwi sabenu wo e che na ka bi ka uwi ni bi ana nam ebi a wona musumu anadwo wona bebi honye se ka bi bedru ho wan fo wan fri ho no mu a ebi a wonim de beto ho ebi a sebi misame ka bi na kronfo beta ke ho ebi a bo ba betuma chware ba ni pa na oyi hu fri esum ne de ba kane mo bedru fie no kwase hwe ni pa no kwase twan twasa to di pa ne so wo gu ni pa ne mu ase it will yes, I didn't read it. It will say, or chin it be an independent one, send a whole chin. Send the public man, one another. If you ask me, one, I get to have a course I'll be seen at you. You see the meaning of me, I'm going to have a kakakra ke me si afre na mo beten sempa o de me si efiada me me dane kwesi ada na anajo no ah so won ti hanuma me si waye ho me si amafo me twa ade afre de mo de bekọ enye wadwin se uye nyansafo si nipa bia wo wiase uri nyansa si nipa bia wo wiase to me eh kitua bi e bit na firi nsa aso kutankwa na wakwada onyame agye nkwa firi nsa mba chọ ne hwan

bia be chebe hit be ba o se ime bu onu ma ya kata swache e chrechi aya mi akasa mi mi abe ma wa wa si ni ba for my food no nya mfi adrioson aka chere si fi adrioson ni be si du onu ma mane fanya akwajiro unni ne cross wadiane o se nya ajade